bara go o kama na tana ta ex ka even ma keke to kato ngwe kanem bori ate kom o go nda Philippians 3 verse 13 ke no Philippians 3 verse 13 ke te nga ma de ke go na go tsuru nge e khwa ya go ta go e ka go a go go a go kwa nga mo kwa kung eto ndi de ke go kom amasito tasito timinya tebeta ko tinya tebeanda sino ke ahare anza ke ya khawota mara kun tui kha kho e tinya ko kam kanima da te nga mate ti kho ama to nge kha kho tse na ko ke ka kun sakate tse ka ko nya ko nga mko ko na gi te komante nga mate kam kanima ngo ka to ke tui ku tui ko ngo tebe twa kha ma tiya ko maqhawa kutsa ta khonte nqa dira sinja sen a an karakiri kunyakhe khane ma khama yom khama tui khama sinja sen la qobema a khamnqom sene ekho kha te khomke ke te ko te te de watlo na ko te tsanya khoya ate doro khota khoya ma kha te sinja sa ka qobema no na wa hisa na ko nge kha tata te do he ngo te ke ngo eka khama te kho ko te nqam ko nqam ko kwa go nqwa kwa kwa

sem ina wana yesu lekai kendila wende nende munami mbiambo sem ina wana yesu.

0: Mexicani, Harry, take it, Amahantima Batira doing Comacamski, Taker Tatina, Nate Borisi, Comacamen, Sibori, Tiago, T. Monican Sunga. Caps that the Borisana says a yam carahotia, Soro, a 5 and 20 hakuri, Bafana, Bafana, Numa Melody Sundown, Siki, Bora, Yaklong, Yuquia, Zayden Adams, me uka a was in a dinky. Borisa gig, Yamago, Quia, FC Van Vig, Angadim. Tsuru he kwama tam sika Scots Kloof da gdi nga we kap statiki wo sina di tam Van Veki angara di nga si oru di tam siki nga we Khasi he sesa si o ziki purisana hanga tam Adam si sit Afrika he FIFA muna mu kopi bora e te sina di nga si ako Yama na di ma kham me dri Bafana bafana khrupu wo kriji a Tekara tiyan wuna wun kopi bora e suiri sena tiyan tam siki. Nko hako akhiri o wokri e Canada sindeta Los Angeles siki si hako wokri na tiyan tam siki. We oroko kuwa tiyan ve tawuka dango sika. Departamente Benelance Saka kwena angara tiyan tiya o mbapirana. South Africa kia anahi kwena khanahi nguta kwe mosina kitinki. Komkoma ana si te ko kiareji ya kuanta ya mkara kwe tim. Sika o direktire Benelanze sake nyuma mana kuhan Albert Matsaung angakara tibi. Na ko kam na 3 days in the saishi kwina khana he engie tim kam ejiki musina ki tingu ta kwe ki are tim tam. Departemente na angakati khana wakati Benelanze sake Ina mua ko tse sika khuzi a tseka ka tiyo nkwena mbapira a wo kwena South Africa ki tina khana jia kam sika khu senta. 5 days and then gie khu saisi o mbapira na imu siki ya hinti nkwena khana jia khu sena kwa tin khan kwara imu jika. Kwa gara kapu si tse anienza suiri senati. Kwe khasie mungu kaite kwanu na mungu kopi bora tamsiki tlou tlou ta tim. Cape Verde ta kite spani khasie nyam ka mungu na mungu kopi bora e. Te karatina mungu kwa a wakiri na koti kwena khana he mungu kaite kwanu. Spani ya ani siki sungu kara wakiri je kungu karatim. Vozina ta kite kwe kham aniki. Kamka ronde wakiri jasi hako tru karatin kakwa spani ndeta Argentina sindeta wakiri tinkim. Tui haa vozina aneki tawni saa sapote ya kwa kwea spansi sidi kasin aneki tinkwea angkarati. Kwa karabisa eilandi ta kite kwe khasi he suiri senati. Nu aki kokoro a wo senati sidi kwen ango kwa karati kai tati. Bora ki kipa siya tehni kuyaka nkwene kwa angkara kweti aldisa alvo zina takti senta. Ti borisi khiri we. Aha saizi kwena o dinu tia na tumwa din reslandi si kre amkuji ukraini si doropa ki tese na tingim. Kwezi kwa ati si kwa kwa di kwa nukam di bora am. Sore bomba a kwen an oroko di nga o anwarti sumi ki si ako kere di tam. Nge di ezgi reslandi kawuni sa a dorope e karoti. Faifu di kwe a o di dorope e ki inu der takana tumwa dim. Kutke am kuzi khazi he tesina di nge kako kwe a o di no kam a tumwa di tum a ka fray a. Ske pa kanyan ko tu ane o desa ki si kere di ngim. Kheri oro presidente Vladimir Zelensky kham mhe zarot ay anina kai kujia kwa angkara kwiti kunkara komunu Ukraine mu si kung anka fray aniji khaji he kum karanyama ko zaroko reslandi siki ngay senta. Te nye kheri borisi kheri oe kame teki si ako yalfiri ak amadikwa tek borisi ade komango ekska FMG.
1: Kim cawala kecik di awalin ke negeri ke SKFM ta 5 manita ngam di kong wali ng tole magyan ang bukin kewa SKFM ulwitan gyata ang kami kagang ngam yaming arverten moyo kapstati ai please agi kumiselanga onursugu taya unqanqwa 520 qhaw ngqonthi gigi abafana bafana ngoke mamalodi sundowns jaden adams kanse gigi 21 yangqonqo fc van veg yangi please anqokhona qogi yangqonqo hatike ngqonqo ngakhwenqo singigi 21 scott kluf aya khona ke kapstati van veg teni gi aku yang khala manqa tege ti ka se gi akham khama go sing u ka he onur su gu cho he nwa ga chon hi gi aku anqa wa ganan adams ka se gi akham su o sit africa ka gani kunan khala manqa ya gi de un fifa vera bieker aya gani kunan ngol ni aga gi ga chu qaya khoi ga ngong bhola aga khunan adams ka he sing agi akham sen tege bhola ka ko chek de gi un bafana bafana un khala manqa ki gulupu ayi ngong kahigia wa verald bieker gani kuna tagigia dan hongi ngon gani kuna wa hengon katik digi ngon kuna sa gia wa Canada ki gani kuna wa gia wa Los Angeles kahingon tiki ngon kuna sa departamenin gia wa binalan saka gani kuna gia ngon ya tagi tiktwa ingi kula aidi hong wa gik khano sing agia kam kamku gigan diwiki gik ngon masina kaya kunan tigang aga chon ngasi gia kam kam wesan wa akakotlaka ya hegia wa abert Ucheng yang hegia binalin saka ayigani kuna gya ngun yata ki Kaleman ngasi gya kamsung uan Tuye en diartak desine ayichi kwa ki Kam aya cha chon ngun yag dayang ki Yigdi gida chukik diyan musina kaya kuna Departamen agia tisa kamako ua Baitalan ayi berger Yigin kam kamako sun uchigan agagani kuna ka ang hechigdi gya uan Kano Hunsik trengge un sit Afrika mgu gen diwin en. Yi krisi chik de gya uan. Faif tak desende yi nghe ge kulak tkano hun. Ka yi sin ga ya kam ka yi hun diwin. Sik o nga ngosi an chik de gen un kap verdes aya kunan. Uchina ya nghe chik de gen un nga hi ge kya Varal Bieker aga turnoi, ngolin ngun aga chuk aya kwein aga ngun. Ka hiti de gie chukil kod kaya ngolin Spanik an gya ua Spania ke gani kuna kwa ngun. Ka hisi gya kamso aga chik de gya ua irte ke Varal Bieker aya ngun. Wa hiti de gie te ngun ya gani kuna. Ya gya ua Spain ayi kwek au ka hiti kawitum nisi gie ke kam kam gusun ua ya ngun aga gani kuna. Uchi na ngalima ngun asite ni gya kamso nita ke ngang hechik de ge ke uwa tuwe de ran aga gani kunan hik de ge da chukun ngka gani kuna ka ang he Argentina chik de ge ke ho shui ke ngang aga chongan kham kham go sung uga chik de ge uwa fichina ke halima ngang asin agia sung uwa ngang aga ngayin ka ang he ge thon ngalu kham kuhan si yin aya gani chik gani kunan kan ngau shi ka ang stene ge kham kham go suwa chik aga gani kuna chik de ge uwa ya ku ka ang thon ngalu kham kuhin Aldesan, Uchina, ka ang hea khawita mani, chik digi ng gani kuna kwa ng. Chang hmm, ay fasin. Chik kwa ang ay akha chik digi da chukit kaw ka ang hit kwa ang gihin chik digi chukit sa akkama kwa kwi, ki ting haka ang gigit kama resi sa ay tropa gani kunan, ki statuan chik digi wa Ukraine ay gani kunan. Vi kwa makawin si gyan ng hatika bomba ay kakacha chik digi da chukit ting hagda khabita ang akunan, ya ang hegia wan, yamu aya gani kuna ka heresi sa yi ngde ge toge kalit kama kwen. Tik toa fai fiten zik de ge da chuki kaw ka si gya kam suwa yi diharta gen zik de ge ke sa kama kwen. Ka ngaw si si gya kam kama suwa ti ka he zik de ge toge ngalu kama kwen. Ka he zik doa khabit unik de ge mungke kaya ka chon ng ke zik de ge sa cha ge hong ki kawa ting haka ang aga gani kunan ke statu an zik de gya wan o desha ang aya kunan. Atak otak ka gya uan Volodymyr Zelensky agi ke okuyan kalema nga tege simugu agi en toa kam kam usun chika ng o kinta kwe ka ang he ge toa ng a kama kwe gani kuna he resi sa toa tra kama kwe yi dropa hong aya kunan. Om chang hum ye ng hea nekheri ayi fasi tege mcha wala diwi chik di gya wa yalfiri kamja dira gya sa am chang hum ke SKFM.

0: kana tla e kona temano a ye tsa ke bini cha tani mtwa ma a te iyayo tsa tani mtwa ba no ga ma tsa ngana ta ve a te tsi go ma tsa ke tsa o ka mo tsa hambe tsa go go tswa mo ko ye tani tswa ga ma e ya tsa amu go tsa tani mtwa ba no ga ma ana ga ma a te ga ma de go mo ta na kwa na ki ama a tsa ke ye te ma ga ma a se no go ta ga ma sa tani mtwa ma ta ga am ke tsa o te tsa go ke tsa o te tsa tani mtwa tsi tsa tani mtwa ba ta mo tsa mo te mutetwe ki adi anto di ka onwenwe ki ahan u kwama ki tose di chane mutetwe e kwa ya ti anwa akhirit
1: amen.

sasikhatsa metemono tinek amako yena ntondag manetetsi ange karagwara donor tense vanqoni ge FM ki programete anka de kon kwe gasanga tamete sondag ekitsanzi tetia kere ka kuzicece tinte komatem te universal gospel choir group kona temo tsane tsiya makotia anka disis agama amka koma nqa kona kite avasi khanim dia a tesite tate khanim setam da azi bori katsanzi ting is ka tia cece tinti koma tven tsanzi ka bori is ka tia cece tinti koma di sonda ha tseki programme kon kwe ga sanga tami te se kon yam sna khwata hango si ya go khiri ya go ya fere ka amate kwa bori te se go cece ro kom sa hene bori sungoro ki pre ke ngzeti do ka di atsamsa ka tite cece ro kuma go kona nne programme tsanzi ka tite darana ka ego ai zwa te radio ze khorena kha tangye ate ke tanti do ka ti khatsi khatsi is ka sundan e te u wesen na te kurina kere ka ngu si ka temusi ya kha ta khana u zi a ngu ya ko dom zi ka tse u tswate kwa temkom am ka kom a ai zwa nge te a radio ze khorena kha ta ke tan te tamatemu bori tsanzi ka te wo ko zi ka te tse u ni sa khoma e wo ko te tamate ngu ya ko tse u tswako ai ki te ti tama makona ki ke te radio zinge ade khore ku tsamsa te mote sa go ben sonde ga ntse a ntse o ntse tseo tse he te tsuru na go beta te ke go tsuyo ka te mkoma amba go mangwa mo kurina go sa ka ra ntse em nga kona ke te a ka te mo ka nong ke ham ate ana go tseo tswa go nkuya te khwete sonde ga ntse ke te tseo ni sa tseo go ta te te danki ta mi ta ding vi ke ke tlo go zite wo tizi to ding sonda ntse te mo te ya o re gwatam makwana ke hito ni sonda kha e te ki tseka he e kha kone ke AC ka te mo e ya gwata kwa ave ke nyam ta tins ke ke khos yo ka te ki tseka ra kong ta te kone sonda e te mo te khom he kha ko ave ke kwa khwe nyama te ki ngo te hi ta te ho zate o ro ko hi ta te azmi e te te mo gara senzi ka nge a khom he te kwa te tsamsa te mkom am ka kom ki no sona khang e kha kha se te radio zinge a khorena kha ta one rten 7 o ni kha fm ki ti ro kha ta te tse kritan kha se kha se te motsan ze ka te ya a ko tswa te ta zi tin zi program ki te tse kritan te kom ta te program se ko nge i re tin sta mie te nyam sna kha ta ha to tis ya ko khriya go 12 riet a mati kwa kham

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Mwe ngumanam ka enga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vanga sike minkwaka. Mandela kawkhale ya kula mutena nam tika ya kesila kulingu. Ka ngonteke ka ngaka mupuli nga mwosu muka hanati twayi e mukao oti twayi e kula tike ikwa wana oiyo wahutu. Tika la waka hanke e muke longusa mubaya Mandela. Kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila poli ngakatene koyo ya kagang henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e hege tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati hege ka e atene tiko ke kula yule akhtin kon nga tamna ya poli nga muku ngeke ya wa tamna la tam wisise muku uham Madela kakam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kia ngawangke simuka atika kia kwema hege ka atike ga hege ka atike kula yage mnawi chikwa kri e chwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisisi yage ngkwachua
2: Long live
1: The Spirit of Madiba
3: Jate kete XKA FM kiki Domma kwa dema kwena uma platform den kiki Monat en siever
4: Oe dag om 9 FM

0: Jessica, yalfiriet amakhona ncede borishi kumkhacame ndimbambathi radwing. Khona cha ngicicile tatina a siborie qiyago di Monica Nzunga. Mona mo bora tema to amkhona khana o ngciku bori anija kha karako ha bafana bafana no mamelodi sundowns ki bora e tatien kwe Jaden Adams cha tinki. 25 ga kuri Jaden Adams o ka e khwama tsamsika khamding aya Kapstad ke tinki soro si go we team o ka e sika bora e khasi e tesena tinguna mo kwese kwart end ta tete kweki England ne Norway ta Miami ke ho krina tinki tsam he kha senati foda e tsa di Adams me tso skerem ta ko ke nga go ngita ha kuyele mate karating anya kaiti boraki am kunya ko tetik ejikim FIFA city president de Gianni Infanto karating Adamson o he tsu di khuma a bora a khanko khwena ki swirikad dam Canada si bora tema ko fer ena khangnam confederasi Africa bora tema kon Egypte club al aliti kwena khana ane ki ngce ku borija adam sim kurik am kwena ki kharona din exen ese parteye feif burgermeester kandidati sia teta din kwena municipality ti Limpopo province ki din ziki ankara din nna qisa na go ha Mike Ramotwala zaninki ponani makubele giyaniki eka zanin zidi burgermeester siatehi marite mangema mopani district kino Ruben Mosila le tapa takiti mkundasi kim Eric Mfandenza hame makado takiti municipality tiki burgermeester kandidati siat zarot ayakom parteye ankarati khana kai kuzitesna tinki provinsi ki na tkha kai tikwanae municipality tizi manda zi khana kya te khom kara kunta parte ye khana anigi a kara tin burger minister candidate sia koroi tin khena khasi ye mu kai tin anak eka zaro qare in zaro ji ko na ji ke nu ko kai te ana zaro qare ko kun ji ta ma kha anta khoma ko te kutta sa di krani jiki kwa adensta kha e sika 15 irisai ya kiamu senati norti tswane ki dinga o jiki tswano metro ratina akra di makhali si sa amkhona metro ratie akra di sa e khasi yenya ma ko kiamu go club drifta ki te sa atwa kai ko onta o he nya me go tseka kai ta tinki mungan an oroko dinga o ji marukolong Romoche ke kana gardensi yenhe die tsu ka khwe khe kana ko ku ku be ta qiteng ka osiki khana he e raka sinago sasi osiki te borisi khiri o Iran musi ame anyanza tsuwa ya tsuna agaratin khe amji America si skepa ji train wa konka ohe Oman ki tesina din tam. Revolutionel amin amkwena anka dekwye kwara tinki. America si kren amku ji khasi e tesina khono Iran paroti skepa ji strati hormosu ki ngye tate zikim. Iran anka ratin kawku ji khaji e tesina din. Nukte sika sa he kiamwa hui tin skepa ji san kata tinkim. America amina kwa kwa kikana anenza kwa kwa angrati. Kwa sika kwa kuji kamusa ki hambe no kwa unisa kwa kuji tesina tinki tia kuji zakoro tintam. Kheri oro keng am kuji kwa unisa teta te kwa kwa fraizika ni Iran si kumusi kunka anye. Kasi ye kom karaha kwa kuji siye kiske pazi kumateji kwa unisa kwa iti tetam. Ete yalfiri borisi kheri oe, kamhe te ki isi ako yen iri klamade kwa te borisi ya te komago, XKFMK.
1: Kim ta wala ke tigde ya walin ke yalfirge SK FM ta luma gyan ambu ngewa SK FM ayu ta ngya ta ngam ka gen mum ya min arverten moyon fa fin tu dan ka ko adams ya ang he na kam ge kun sing ge ge wana ke ya chun ka kunon ka ya ki qe ni ta ka chong sing agya kam so na kam ka he mun kan tigde ge overall beker aka gan kan he ge ge wa england ngaw ke norway ke miami ya kunon yi agge ge ge ndiwi Adams kang he bolak di game hog o ke kumisalan FIFA ay president ya tik di gwa tiani Infantino atik di gwa ku yan kalman nga gi Adam ay mutaya kang he tik di gwa thon ngalo kama ku ya bungo ngi wan sporty ay gani kunan Canada ay ngole ke tik di ke conference ay ing kang gi wa Africa aga gan Hispanic ay tik di gwa ta aga gani kunan al Alia ayi spane khoy tam sik gi ge kwa gem hum yi gi wa khami aga wi Xen is a agya kham so burger mister ay kan da ta yin sik gi of municipality ti ke le popo ay kun gi an yan yang he sik gi wa Mike Ramatwala ke ti yani ay kan kunan ke sik gi ke po nani makobela ke ti yani ay kan kunan ko ang he ya khoy tam ni gi wa Berger Mister ya ganke gya on ramapeng genan ke tigdiki gani kuno ko he gya wa mapu yani district aya kunan Robert Mashiala ya ang he khwita ni gbi only tabon aya gani kunan ke tigdiki Eric Mafon Tenja ya ang he gi ng gani kuno ko he gya wa maku Hondo aya gani kunan parti ayin khaliman agyan ya ta ke kham kham go shung kan chig gya wa chinji ke provinsi ke gani kuna gya municipality a gani wala sing gya ngwa kham ko shun parti tene gya ko kan khaliman nga ta ke kandidata yin chig gya burger minister ay kunan kang he gya khali kham ko u municipality ti ay vi ko mas ngak de gya chugi hangula yin Thompson agan ngosi ke gun agan ladens dang akam wala ay 15 yig de gida tsuy kula khabit ang ya wachani ay gani kunan chani metro khaitam ne gya kuyan khalisi ay bu hanakaw hm ay agi tro kam kam go sun o tigan ay gani kunan de gitu kam sun yima ne gida cha un ang wa kusan de gitu hanago ke cliff drop ay gani kunan ko asigi ge ka hana wa go kan ngosi ge bungan ang khalman ngun tig de gya khalik kam go um makurang rachuang ke tig de ke kakana kodon ka ang he khawitum si gya kham su wa yin hai die yi ai gani kunan ka ang he gya kham kham ko un ang ngawa ka ai gya ang kuna kwa n yi ko yi ka te uki si ji gani kuna ka gya gira ngu khali chang hm ai fasin iran ka ang he agya ku ya lovers near ai rupa ki gani kuna kwa sim gu gi hun tho kham kham ko su u America ai gani kuna ki ka ang he tig gya wa ti la kambu ai ang hoshi yang he khawitum si gya kham kham gus wan oman aya kunan tropain ten si gya he tin khalman ngan ti agan ngau ka he america khawitum ni gya kham so tin halan chik de gi thon ngalu kham khoin kang he khawitum ni gi chu tin hak de iran ayi kunan ki kang he gya owa tho hu ya hing gen kum khum ya he gya owa hormus aya kunan iran ten gya ngun ya te ki tin hakan chik de gi la thon ngalu kham khoi ka gya kham kham gus on khalman ngan ka ang kang he sintik ge chu ama khui un hegen un khum yang a khunan america atropa chik ge ra chok wa social media a khuna ka hi gyang ho kham go su yin hetik ge chu nga wa gani khuna wang kang he sing ya kham suwa ting ha ka antik ge khalit kham go wa tho a ya khunan america agya ku dang ya ta ke dila aga ting ha ka antik ge thoin a kham go gani khuna wang kang sing ya sing ta ke iran ai gani khunan ka chik ge thogen ho kham khui ka he gya wa khum kaka yang ai gani kuna ke ti ka he tik de gya watin han aga gani kuna kum jong hum yi ya yal firi ai fasi de gam chawala de tik de gya wa yeneri kham jadi de gya sam jong hum ke iska fm

Kuska kame temuno ya fek amako 16 minute siyangi kara khwara doner ten siwe oni kha FM ki programme te ankade nge Fruan khalouf tamete se ko yams na khwa hango se ko khiria go 12 fek amante kwatio normal programme tsams ke mako ti sera to darana ka go miya te khamins ka pnis tamete to ti se ko khiria go yen iriek amante kwa kham atsams ka to ti to ti se ko khotam programme sonda kha ke kwa nam ka iredins tamete ti sera to darana ka de kan nge programme ti do ka tem kakwa doa di anenza ta temo miya te programme ki kai ko khuzitama ku ngako gako doa di anenza ti anta i gako musobu aritam ta khono priekeng zitama temo program ki tete teken kom ok program nge se ko yams na khata hanko sia ko khirisa hie to afrek amade kwan ke kam program ki kai ku zikite ke kam ka kwa ko program e ga kwa do wadi anyanza ta mi de program ki ti do ka ti temo ka no nde ku ku zin ezika una unge atemo ka ti no ku i akanye dia khate Data ye kwena dimpunga na dik eyaki, miya tende kuri kuzihazita mangi kanku he e wohwata, kamzi ki program ki te kaka ko tse kande kuri kuzidarana ko platform den studio e. Ya te se ta sure kaita ti temu ngi dao khazi haa o he temu ngote kuma asakari kamzi kanta I dao ritam. Nuti doka te ngkai kuzikita mande kuri kuzikuzi a tseunisa kome e kako, konde kuri kuzita mango gang e te khota te khazu kuni ke tsun sa te mo kwa kama khota no wopo wa te mo hambre khota zikim ta ke hetsa mkai ku zikite ka ka kwa gong ku ni kai ku zik an tsun sa ti do tik anu sina gonde kuri kuziki nunde kuri kuzi ya tsun sa khom he kha kun mu ka go e ke hetsa mte mo tuwa ko kenedi ku I a tse kre ku te mo kasen a ke hetsa mte mo nde kuri kuzi ku ni ki gang e te ho kono tsun sa khom he kha kha kha go ta Programme nge se ko yams na kwata ha ke tsam azikaka ko zi programme ke te anga kwa konde kru ko zi kere kak etre matizi e venu kure kure ak etre matinde kru ko zi tinta nge programme ti do kare anconsa tse ka no kwarasen kwende kru ko zi nyako anata ti sonda han e ya afrika nyama kogga ko a doa di anenza mieten kai ko zi do ka ti doa di anza tamangye anka akusa ya batan anconsa vielkom sonda han e sikim me programme Programme nge te anka te ngo priya keng zita mati te kekro kom ota te se ko yams na kwa ta ham ngo siya ko kherisa hiye 12 rek amate kwa ham tiyo khamien skap nista mit program te tak enza ima ko tise da to darana kai sa hiyem to ti siya ko kheria ko yen irek amate kwa ham akam skator siya ko khuta.

0: DJ unozane tete yacima kucamskati ya angakade weakness in me tanqeska chama demono 12 amako siyeva khamani tezi angekara khwan programme gemeenskap nista meeting kuro kwese ko yamsna khwata hango siya ko khirisa hiye yen irem amande kwa kham akamska tot siya ko khutan programme te ana khwai kuro kwe kai kuzi te kongta sonda en Na beke sugere oite ya roga da chamske te angakati kwa veke ngote avasia kwa ta chansa chamziki avasia di aninza tamate mo kaya kuzi kuni sa kunga kongo nzi ezi hazi te avasi ke kuzi yo kati tse kata ting ezi kwene u kwa veke nyama te chamske te ana kwa tante kuzi te hii tati ti za waka temo kusna kuzi tati na ti kana di business ya u zika temo enza ima kukunga tati na Kamziki te angakate nge eke huziyo kate tsega kate avasi tati. No temu kano kweunisa kehekam te avasi ya makon. Kwe na sure kwa na fakansi oiki temu te kamziki te fakansi ya kwa him. No kamziki tamak an kweunza tia kuwa kwa tengo te kwa na kusuna kusure kasi tati. No rido kate nge kamziki kate kungu te nge vike ziki ke huziyo kate kwa na te avasi ya matati te tsega kara matati. Ava se sune gwa na mkati te muka no kwa mana kwa na surezi ka kunga konza hawa kwentama kunga kukamzi kiki. Eya ha ava siye te kreuni sa kagu kome ngo ang ziki ke huzi te hinyade si te muse karate ki kunga. Kwa na kreuni sa te hinyako anta te kuingi ke huzi yo ka kama kate za wako za o ka kama kate muke huzi tama hisna ko. Kasi na onka katama kama ka hisna ko. Business nka kitama te muka kama ka huzi hisna kukamzi kiki. Kreun sati do kari te akawa gongo. Te ukamzi temo akamzi ka temo te kumve tati te yamako avasi te kamzi ke nguzi kamzi. Ke huzi yo ka te tsega ka te avasi tati kamzi. Te anka tenko u manda ku ave ke nyama te kamzi ki. Ke huzi yo ka kwamana ate avasi te kamzi ka te ki gisa ve mara kamzi kaha temo. Kuziyo kati kiti kara kunza kona zika nzi programme te anka te kai kuzi ngote avasi kakuta te anka te programme ki hito te mungu aveke nyama te king ae kite ete kure tama hati te hita te huzi te ae zao zi te no nzi ezi te anka te te saan te kamski te kare kumukara te Ndeo ta ii kala temu yama kote teng ae zaozi a zawa gureta ngea ang aike ea te kwete ti ngea ak ara kunga te kwete ti tanu nzi ezi khazi te anka te ke khuzi yo ka te avasi ta tim. Tazi program ki te kre krente kom ta te rado nerten siven o ni ha FM ki program nga kuro kwe se ko yams na wata hanko se ko khirisa hiye yen irem. Amade kwa kham a kams ka tori se ko khutan hiya kong uro na khuti mandela nkwe mangima. Te anka te ngo te munga te te un anak aiki kwa nenga o nanga o te ansi te unisa ansi na kwa ikwa kham nita hangye kwa we taman huzi hisna kwa miya te te munga te use uzi te kiwi ta te nguwa awu haven kwe na kure kwa hina na te munga te kwa ta kure kwa hina kwe na te kao ta te kamzi nguzi te use uzi te kiwi na kwa anga o te munga kao kwa siya kwa venga ozi Nga kwa na kite anka te hii tiyo temo mandela ngloe ma kwa kani siwa nsesta khamene tete zao karako temo ta tenda ii karate un anaka aiki ten kwena a an ezi ki temo huwa a te hiya ma gure tam. Ta te anka te mandela ngloe ma nga kwa na kite uru na kwe ta te di 18 de yuli en ee temo te ana kwa hinko kuzi hisen ta ting ee heke nga oziki kwa na an ezi ki tama temo ti kwe ayawa khadi angye. Ta kura kwa hikuwe te kwa nga oke khasi yako anka. O tswa karako khuzi ete mungie asika sa ya vati tanti doka ate azi kha hinzi khazi azi temo ate kwa khao aninzang ee ki huwe kha hinyate ta temo te awasi tati mandela ee te anka ate di 18 de yuli nten uru na kube te use uzi te kiwi tati ak khao kwa siya kube nga uzi kim ta zi kai kuzi kite kre krente kom tati radio nerten siva o ni kha FM ki kureo programe nga se ko nyamsi na wata hango siya ko khiria go yen iria ama Ati kwa kham, ati kwa mska tori siya kwa kota.
1: Eska.

kuthula tati ncam ska ngona tsana tia tsiya mako tia anga tin tsaska tsama temono 12 ek amako 34 minute tsia nge kara khwam programme gemeenskap nis tamie tsiki no gro programme ngese ko yams na khwata tsam ziki programme kite moti tia avasi ka kwa tengo nge ete anga tike khuziyo kati avasi tati kwa avike u manda nyamate hi khuzite wote ansinde khuzite te hi tatinzi kwa avike ke tuna ti tsawa ka khus na kusita ti na tuna ti khana business zik enza kunta ti na ai zawa zawa tin kuna te mo ti kwara kunwa te na duropa ka tama ti tsamzi te anga te ngo ke khuziyo ka ncince te avase ko tsika ka tati ntseka go tinge temo kano last week ke ti do ka ti ncetswe kwe ngo sure tswana fa kantsi ya go itsamtse ke ai wa dihe no ntse tsamtse gate a ka ti ngo sure tswana ta mango te avase ka ven o ikona kana go se yo ka ngo tse ka tati ye ko a se tsam ka ke go yo ka te mo te tsa wa go kwa go ntse ke tse o ntsa ti do te tse ka go tsamtse ka ga ke go yo ka te avase ko tse ka re tano nte kung re tama ye ko a ta ti ava heti tamanti do ka tinge zaro tai te ka te tsamziki te ansi te ukwana ngi dri ka kwartal si uzauzi a sure si ka temo si eko te zawa gong kwana ki ngzi tsamzi khazi te anka te ngi last vike te ukwana ngi aiki te tsamzi kakana o kia zi temo te kwa ka te tsakam te ava si ta te tsamzi no tseka ga temo kwana gana buka zao zi tama hamu nako avasi tati tsamzi kwane antse unza kiri temo te utwana ngo avasi ya ha nge asie te tsamzi ki zao zi tama kenza temo kien karate kunga kun tse unza kiao karati do kate te utwana ngaizi ki te ti no kuna temo gana buka zi ya ho ti na ti kwere nako tako muwa ti kia ti gara huzi gara tati zi gara nati ham no kuna temo hiya ti ve na ti tsamzi ki nzi tsamzi te angakati ngo ke huzi yo kan go te avasi ben sure kwanta matemo avasi ta ti kamzi ta kai ku zikite ti ake trinde ko matengo sonda hanse na ve ke sugere o ite ya roga ta kamzi ka ti anga ti go te kamzi ka avasi ko mo ta ti kwa ve ke nyama ku ziki te tsau ta ti go zi ben te hi ta ti go zi ti e zi ta mang ai ki e ya ten kuna ki ta mati do ka ri ti ko na zi nya ko mo ka ra ti e nge ha corona kwa nge ho an ai za zi ha hi ta ti ta no zi tsam zi ha mo ko a ba se go ke go zi yo ka tse ka ta ti tsam zi e ka e go zi ke te ya ke tren te ko ma te programme ng hem gemeenskap nis ta mi te se ko yam sna kwa ta ha kuri o ko ngo se ko khiri sa hiem yen iriek amati kwa kham a tsam ska tot se ko khotan bori ko khos ta mate mo te an ka kota ti programme kham no te hie ko an se bora hem bora he kwanam ka kuri o zitia kwa kwa te no te mo te radwe ki te kete kete kwa hate kom ti ta te te ukam dam sa ka kham bora ki te mo hisen ti ta te khosin an tsun sa te mo un nguna ngute mo bora si ya ink are hing iya te spanizi te mo kuzi khazuzi wa tv ko sa khan aizi ka khu senti tate mara ti to ka te nge te u radio zi a ke kam a te ke ke ku kam ske te sa go be bora ke sna te khozi kone te u kam dam sa ka te mo te ke ke ku kom ti tate nga kone ke kuri o zi tsuwa te kwa ga hi to ke kam te ke ke na ku te mo nguna ngun si are kwa hing iya te spanizi khasiwe me o oro kongo khasi ngusi ka temo ona na kokopi ya temo khuse ntwa kota ta bora ya temo te kwa sao tsa mziki anzi tinzi te ke tsa mti radio zite khore te kwa khate tse ke nte kom ti tate bora antui heve mara temo cricket ye ti ta khone rugby ta ma khati te ke ke kom ti tate antu ntse tse ka ntse ka te kwa temo te ko ma te o tsa mdam saka khono kwe dam sika anzi temo te ai ko kota ti te radio ki etse ka khuse tinzi sport su anza nyams na khati hanzi tanzi tinzi program ki te ke krente kom ta ti ko ne avas ka tsam program ngwe se ko nyams na khata tsam ziki e ka iku zi te ti a ka kwa te za o ko na business ya hi ya ko na ta hon te mo u ho wa ha a of wa ve ke ngwe ma te ke ga hi ta ti ho ti ta no ngi e zi khazi te avas na ko ke khos yo ka te tsa ka ta tin e zi sure tsana
last week demonwe ya khwati ngodi yena ntondagstete angasingo sure sika khusi na kosita ti 3 ka kwartal se dzawe ke enza kungota ti camziki ti angakate ngifike kingo ke khuziyo kate kungote kungcona uze demonte avasiya matatin o khwaina khana uze tamango avasita ti kone tsun sati dokati ina 30 sa camze ina woti ina manu tsun sa sana khwati ntasene temongwa namka camziki tseka go tinge ke he tsam avase ga temi ya tetsa boka tsa tsa mota denta e gram e to zaro tita zao ze tinge te mo nyam ka kwartal ke tsam ka kwartal ke e kone tsam ka kwartal ke di do ka de tsan ko ze te tin tsan ko ze te tsu e zao ze u e ke ze te mo te o tsona a khus na ko si ya te tsam ka go gana report ze ke o go te mo santa e gara gana koma ana tita ndi do ka de ga te mo te ko te ta mangi a te ukwana raporti zisete nzika te tamangete ase seko mua te tamziki te tamate kago kome te mua kondeu nukamka kwartal ki te zarot aye e karatire te zarot aye e karativire ta ndito kare te kongte te u aneza ke hekam tsekwa te ukwana ate karamato kwa kham zarot aze ke hekam te karatise po tizi te karatimia te ke hekam te ukwana ate te kumditati te tsetse nkana o zaozi a ke hekam tititati examen kamziki no te ukwana zika te mo te ukwana sure ke hekam kumditati te avasi ya magro kona ukwama kam te ukwana atano kwa kona ikidi doka te te kumdita ma a raporti zi mo de kamzika te kago kome nge ate kenkara te ukwana seta zarok aretita man nge kwekwere zi te ukwana ka te titano te ukwana seta te kwe unsa kai kutati nge ate kenkara zarok aretitan te mo raporti zika atse ka hete te tsamska te mo khavana a zaozi ate hobe ta te ke tsam sarot a ite kha te tsamska te mo tse ka hete ko ta zi tinzi te a kare te avasi ya khata tinzi ng dri ka kwartal kha matiz ki te kung te ntwan ta maham ngo sure si ka ku sen sa hinde tsamzi ken avasi ye an tse un sa kiri ng he last weekend a zi ina ti kwa kham ta zi kai ku zi ki te ti a kre kren te koma te programe ng te a ka te khamin skap nista mi te hem se ko yams na khata ng a zi ni entin khamani tezi e ya kwa ham siya kwa khiri sahinye yen iri ek amati kwa hatsam skatoti siya kwa khotam.

Kim jawale tik de yawale nke yeniri ke Eska FM tole magia am bomi gyawa Eska FM ayu tan gyata ngam ka gen ngam yamin arverten moyo President Cyril Ramaphosa ka he kalakam tik de gya wa honor en tin aga kam mugu gigan ngam diwi ti aga ngau ka he tik de gen ngoy kondisan dalas Valley Boss aya kuna ke Frankreich ka he sing agia kam kam go wa sit Africa ay tropa yi nghe irti ay urloh yi tigi tsuki kawa gani kuna kwa n kan ngawsi kan gya kam kam go swaga ke yuli ke 1916 ay gani kunan kan he ti kan tsi tigi ngho kunisa tropa yi ng ay gani kunan ke irti aka verelt urloh chan ng yang hi tigi tsuki n Presidente ni gya ngong hiya kalakam gan take besuk kan hiya ngong gya frangrit ay gani kunan kalakam ke tsi gya kakolasin kang he gya kam kam ko e un an wa jan ke belakhang mali ga gya kam sit african ka gani kunai tin ke gi chuk kan ka khwen ka ngau si ke vi ko makang ga chang ngai de gi chuk kam sang u gezi ay gani kuna ke chik de ke to hu ai ta hu ngau ke sweet ali ga vi ko ma ngau ke tropan ngai agi kam so an moli chaga ka gani kuna se ge tro kung ka kam ko vi ko ma ngang ka gani kuna Wuf direktir yang hegia wa benalen saka aywa Albert Machang atik de gian harik bisa 17 yitik de gita tuki kwa gya mushina aya kunan ke tik kwa ay ian honor tesen tuki honor ti yi ng he sen hegia kam kam ku giga ngay diwi kharensi atik de gya wa Beidberg aya kunan hunti nigde ki mulavi ngawa ke Zimbabwe aya kani kunan kam ay fiartin ka sing agia kam sing wa besang hm yi ngi de ge chu ola chi khwan ke gani kunan chi de gia omul lavi ay kunan mu chang gyang ha de khalem nga sing ag de ge te ok ge tid le gi ala chu kang he ag de ge hm he gia kala tu ta mas gyang de wi yi yi kisi ge da kula ai di hm yi ngi sing gia kam kam ko sing yi de gi ran hm to ko yan do gani kunan chi de ke makunda ay kunan tik dege gani hun aga kwangi hun kuna ko ang hiti ne dege un sentrem ay kunan hisang ati ne gyakala o besa hum ku gigan diwiyen komsen aga ngosi burger hun yi gya wa Zimbabwe ay gani kunan dege dan un mosinan kang hisang agya khamsen o tik twain agiga tun diwi hun yi dege yi tso hun aga gani kunan Fresta tim ay departamen gya wa lan bau gya ngung hiya teke khala mga gya khamsa u gai kang hitik de gya wa ngim hin aga gani kunan back and closer aga ga ka hige tuan a kama kwen. Gani aga fiartin sing de gita chuk wa nak teke anke boss wof aya khabit kunan kang he gya wa veste aya profensi gani kunan kwa ang he sing de gigi wa nak teke anke aga 679 ke gumi hun. Department ni gya ok yan khalman nga da gya ngun ya te ke khikan thofa na khama khu nga wa ka en hun ne ka hi gya gol khama khu ka ati de gya hun chung haun bora hun khawi tamne gya ran ong gani khuna da gya ngun ya te ke ti kan chik de gya thon ma lu khama khu en ke chika hi khi kan ge ngwa ne u to ga ne ke ngim he aga gani khunan tang hum e fasin ka hi chik de gya wa ngolen na ngole de gya ka ya khu kan kains agia khamsa wa kegan chig gi oba fana ba fanan ayung ko ngwa ke mama lodi sundowns ayung ko chig de gi wa jaden adams ayang hung kyan 529 ko adams gi nun har gi nakam gi khuwen ngung sing de gi te gi wana ngung ngung ke cup starting aya khunan ki ya chu ngung kains de gi chu gi wana ya nakam gi du ka hi ag de gi git ini manita ngai mu gi gan diwi ngaw ya kang higya ospani kang higya England ngaw itik dike Norway ke Miami ay kambu kunan kang he Adams ay photo dike kwa video ay ko his agigit ndiwi wala ngay ngigit ini Gianni Infantino yang higya wa FIFA ay president giyangun ya dike Adams ay mungkai kang tik dike da tuan ngalu kama kwe kang kage kali u familia yi ngigya wa sporty ay gani kunan kang yakawitam ni singgya kamsing uan Africa ay ngule Spanish ang hitik de gya wan ali sorry kan hitik de gya wan al khali aga gani kunak de gida chuki kwa de khami aga ngam ke familia hitik de gya wa Adams ayawi wa ntang ngam yi ng hiya yeniri ay fasita gim chawala diwi hitik de gya wa twiri khamcha dida gya sa ngam yi ng hiya kwe damwi ke iska FM

0: tube ire tsama go 30 minute jinge go X ka FM ke te o dri ri bori he teng tsam ka ha tekete kona ka bora he te ke dri ri ka te go kim President Cyril Ramaphosa hone tintin ka nya ka heng tsunku si Delval Bosch kwe longwe val ta ke tinga e Franje ke te orota blome ango hamashi ake nga horota ha ango nga ka de tsam jika South Africa ami kwa nyamka hunji tsare go tsa kwa tsunshi ke o hina ama President Mang Zika Ham Darai Frankrijk ka Tcherikate no Am Darai Hitingo South Africa ka Amukwena Bismisia ya Hita Checheisha Tako Jarot Ai A Kraha Huji Hutu Huji Choku Anigyam An Amie Dijao Ata Tamosa Tom Katam Free State Department de Chara Jao Kunka Tuhe Nga Tihana Kian Kauka Tibengo Tu Tuhu Aina go back and closer ahan di place ge shuri de tamahano shuri ka yata tenama atak is na te 14 khavana kha bosofu aninjang jwanga he ho sina ti no mukunda sikinga ai no se sona te 97 kha go tlhogo jiki a jwanga he ho ro ho itim boris u khirwem una u ki bora tsak amji haji u tsama makuku iji a tita charo de ni question o si bafana bafana no Mamelodi Sundowns ki wokri koma Jaden Adams simsikim feven to na kuri kom Adams u ka kwama ka o hata ya ham ai cup start ku ki si weiti minute ki ta hate ku ka nce u isi ga ngo hiti ngo nyam sa nyati tsam jika una u ji are ku wokri de bora e quarter finals England no Norway ta Miami ki ngo wokri na tika no Adams sim fota ta mahanu tsu ti feta kum ka pare ai ki te kum ki tsu ka team tuwe derta ga borisi o gere o ga a he ga bana ga borete ke kegwe o khoma na tsa mo sebe ire tsa mo go yom
1: kim tsa wole tsi de ya waleng ke 20 arta ngom le ka wa tbere ke waleng ke SK FM tem de gya sam tsa drir ngom ke wale ng tsinga ga kim tsa tangam tsa ngom wa bola tsi de ge ta ya condition teng ya tang kem ga ke ngom yamin a reverten moyon President Cyril Ramaphosa ka ha tsi de ge Frankrijk ai gani kunan hesing de gia un anga 110 aga indibi kan chig de gie ke kunisan del bos aya gani kunan ke langaval aya kunaka hi agia un anga wajang ke go ga hetig de gie kunisa tropa gani huna ke ngai kan chig de gie kya irste urloh aga gani kunan president kalakkam ka higia wa besukan aga gani kunaka ke Frankrijk ya agia khamso besukan aga chang ka higi thot kham kham go sam u belakhang aga gani khuna ke tigdiki tang aga gehun ka higi khale u gezi a khuna ke tigdiki thong ai ka hm ngawa ke vikoma ka angia wa switali hm aga gani khuna ngawa ke tropa yi agi khamso wa ngoli tsagan aga gani khuna go gi thong ka nga Fresta ti ai department yi gya wa landbau gya o kuyan khale man ngan ta ki kham kham go sun ka chig gya wa ti ka yin gi bura hin gya gumi hun o nem hin ka gani kunan yi agya kham sun wa kyan chig gya wa back and closer ka ga chig gya da thon ngalo kham ko hin kai ka sig gya kham sun ta ki gani aka 14 kang hisig de gya chig wa na wa ka kan ki boss wolf aya habit gani kunan kang he tumina kawin gya wa festen ai preference gani kuna gya ngun ya ga kake chik de gira chuki wa nan ta ka khoi ka ngawshi chik de gya wa honor in nih in 70 ga gani kunan ka se gya khamsa wa kaiga n mtang hum ai fasin ngolun ke span hin kam ka kaya khoi ga ngun kai ka se agya khamsa wa kaiga chik de gya ba fana ba fana ngwa ke Mamelodi Sundowns ai ngun kong gya wa jaden adam 52 aga ko adam ya ang sigyan ngun ya teke nakam ki kovin ngun ya gi ki kaya ya chun aga kunan kang he sigya sing ua kapsta din aga kuna ki ti ka ang gigi dan kundisan. Kaya nong ko ka aga walan ay ang nae chuan ngun ki nakam ki gun aga gani kuna chik gigi dan kundisan veral biyakir aga ngun kang he gya ua kam ka ngun kaya ngulin ngun aga gani kuna ki Spani chasan chik gigi awa England ngun ke Norway ay gani kuna ki Miami aya kambo kunan ka he Adams aya photo de gege ko his age ke ga wala ka na e chongon wom tang hum yi ya twe jar ta ai fasi ta gem cha wala duma tik de gya wa severi ke iska kham ja de gya sam chang hum ke iska fm

0: Exka FM lona retensiwe ngayini ngare mtsa mtsa mosho ncane weke camtsa ke tsai ar rasha le camtsa ke Lord I pray mtsa mosho ncane mtsa ke mtsa titi ya utsakwa msinde ke wala camtsa ke twi camtsa ke shon fier ta ke tsimbo ka le tsong tsumela ke shon tsa mtsa wala ke utsakwa tsa tsale camtsa qoma ke mtsa titi ya utsakwa sa ko se qala mtsa qoma tsho wa mtsa titi ma e o ke shon mtsa qoma ya tsana camtsa pro ka qatsa ona ka wa ko mtsa pa shon tsa singu o ko e ka mpa shon tsa tholong sa qhamo khoi nge ke tshiwisisika e kang tsa anodaga o tshiwisika e mtsa angoto wa mtsa monetsho a qhaya ka wishana mtsa monetsho o jala ka wishana ta ka tomtsa ka mo mtsa ta ka jala mtsa ta mtsa sare mtsa tsho mtsa singi ko e tsigi sing o tsiga tsho mtsa mtsa tsa tshisa ke mtsa tsinji ka wishisika na mtsa tshisa ke mtsa ngawi mpanga tsiga ka jala sing mtsa ngawi o jala ka wishisika e tsho jala mtsa na tshisa ndo wa ko e ka mtsa alunga sa qhama ko e ka mtsa apanga qhama tsiga ka jala sing mtsa sare mtsa tsho ke mtsa sing tawa tsi o mtsa sing ke tsigi sing tsho mtsa mtsa e tsho jala mtsa mtsa tshisa ke mtsa tsinji tshisika na mtsa tsho sing mtsa ngawi ka wishisika ndo ang sing ka ke mtsima ka a jala mtsa mtsa qhama nya kho ke te ti mona na mtsa sa ke ke a jiwa qhama e jiwa qhamsin o jiwa panga tsiga ka jala sing mtsa sing ka wa kona ka ko ma a tsho ka tsinji a da ang o jala qhama khu a tshisika tshisika ndo wa ko e kang apanga qhama along se qhama he a u qhama ka wishisika e jala apanga qhama ka wishisika e tsuma tsini ka wishisika ndo wa mtsa long se tsa kang qhamsin nge o tsuka mtsa tsika ke mtsima ka mtsa ngwa to mtsima ka mtsa apanga na mtsima mtsa o wa qhale mando mtsima mtsa a qhale qhale mando da ka wishisika ndo wa a sing he ke ke amoni kwa wa da a tsinji a tsho a sing ke amoni kwa wa da panga tshisika a ka jala sing a tsho tsene ke tsige a to tsinji kwa tsho a singi ke wishika na tsuma ka singi ke wishika na to a wa a jiwa ama ngi ke ke koi along se tsa o ko ya pa nga tsa o ko ya a sing khama tsige a ngi ke na tsa mo se a pa nga tsige ka na tsa mo ka a no da tsa tsige ka no da a wa a no to tsa tsa a no ma tsa tsi a no khama tsa tsi ke wishika no a o jela tsa tsi ke wishika ya tsa to kwa ti tsige ka nga pa nga nga tsa ya singi ko e ka ka jala khama o ko e ka ka tsum khama tam tsa sagi ka wishika na akon kham tsari mke tsa tsinji khama tsa office tan de tsike tsa khwa khwa tsa sa ngide ke tsike kham pasim tsa pangau tsike kham pasim tsa tsa sa tsamo sing ando ya agi agi tsam tsa wa city of hope christian kwa tsam tsa ka eli eli om tsa mo sing ando tsa sa
1: tem chen ma ya ko te

Exka FM 107 xinxeki nerhadaki mntase mtsawula qhamtsa diki 3 qhamtsa ke 12 monito ke chimbo eh mntase ngawisike mtsatani aqhwaqala bola titi ngawisike na mtsatani qonqa kwe ke qala ke chimbo mntase ngawisike ngawisike na qhamtsa diki mtsatsama qala yasho na khaya lo mshamtsa diki pasi mtsase unka ngxeke ke ne ngawisise ke ikang mntase ngxeqa tshi o mtsapanga kaya ka dzala singi mtsatsara mtsara tshi undilo ka ngwa tshi dzala sing o ka watshi ka ngwa awa tshi kang pasi ka panga kan eh tshi pasi kang a o tshi si si ta tshi kana a kon ha ite ki apa si atoto o apa si atoto panga ka usi kana sing amani kwa o ha ta tshi si kana a jala amani kwa o ha ta tshi si kana a khama a wan ka usi kana awa ko eh a first time khama tshi o asang asing ri khama tshi ya ke ne tshi kang pasi ma o yo tshi kang pasi ma kan eh ta kana tsamchi o kana wala wishi shiki gachi a o asin haichi kan wa fa panga chi ikanga jala akanga to a of kanga wa chin chin ki adam tsa da ki game tsa thisa chin chi om tsa thisa a kwa ma ka wishi shiki ajala msa msa thisa sin ngai o ke ke msa lo sa tsam tsa chi chi ki kwa chi jala sin om tsa panga tsam tsa chi ka chi ki aka jala sin da ka wishi kan wa ko e kan asin ngai khama a tsoma ma ni kwa wa da lo jala ka ke ka wishi kan wa ma ni kwa sin ka wishi kan da ka khama a ma ni kwa sin ka wishi kan wa nga jala ara chi sik apa nga chi sik a tanga ga na chum si sang ngai tikini ma matung chi jala sang kha bira mi kha matung chi jala sang kang ma panga matung chi jala sang kang ma kang chi jala sang kang pa si kang ma ono chi jala sang kang pa si kang ma panga chi a chin ji kwa chau chi a tung hai kwa chi u chi a fustan kwa chi awa apa nga cha in sing ki ga na chum si si o wala si si chi jala sang a chi a o chin chum a chi a o chi to a chi a ta pa si apa nga cha ta ki ka usi na pa si a sing ki u ka usi ka no ki amani kwa wa ta chi usi ka na kama amani kwa wa ta chi usi ka na a chuma a ta apa nga cha e ta sing u ta ki ni ka na chum si ka na wala si si a pa si a kang chi ga jala sang ka na wala si si a pa si apa nga ka usi ga jala sang of anga chi ga jala sang ka usi na wa ko e kang a sing ha a sing ha ka da as a question what apa nga khama eta sing de chi kan ang ho tu ma mani ko ha da chi si kan lo ajala mani ko ha da chi si kan lo kan akama da apa nga cha e ge chi kan a to of apa nga cha e ge chi kan ajala da pa sa ang ni chi kan ma ho tu e chi kan ma tu panga e chi kan ma tu pang e da question lo a jiwa ama cha e wa jiwa a jiwa sing hi mchi ma kai ka out o chi ma cha e ka mchi ma kai a jala cha cha ge chi ge da question wa a kha cha e of ma tsa tsa ke tsi da nga di kana tsa mo si si ho lo si si ma panga tsike ka tsala sang ma kang tsike ka tsala sang da am tsa sing ke o sa no a ko nga e o fa panga ka ka tsala sang o fa kham ka ka tsala sang da nga di kana tsa mo si si ho lo si tsike ma tung kang e ho lo si tsike ma tung panga e da ma pa si mo ngo tsike ka tsala sang pa si mo kham tsike ka tsala sang da ba sa ke ma ra be ka mo lo pe ka tsam tsa ke e mi o am tsa mo sing nga no sa ke ka tsam tsa tsa sereng tsa titi a kwa ngam tsere ke tsa sene ke ka mtsa wala a kwa kwa mtsa sene tsa titi a tsa kwa ngam kha ke titi ka mtsa sa ka wisen wa he e a tsi tsa mtsa ke tsala tsa mtsa na mtsa sa mtsa mo sa ngandwa ra mo tsa program ke tsa ke tsala tsa mtsa ke ex ke fim honor ten siwa e ke ne kha e mtsa sa mtsa titi a kwa mtsa ke 3 ke kwa mtsa ke 15 monita ke tsala tsa mtsa e

Hayi esiyisi somthomuso encane umntisa ke romance ke camtsa ke qala camtsuma imthathu yakumqhamuqo camtsa ke 3 ke khanga ke camtsa ke fira ntona khomuni ke chimbo umntisa singi qala camtsuma imthathu ya ukawishishi ke umntisa wola khoqo uthi ke umntisa camtsa aqhamuqo khanga umntisa umntisa basi umntisa singu banga kawishishi ke ikanga tsitsela sing onke umntisa ngcodo umntisa basi umntisa singu singu ke kana qinisi singu chimbo camtsa aqha u kana umntisa singu kana cimusi umntisa camtsa aqham da singi uda ke chiwishi kana mani qwa wa chiwishi kana mani qwa gqumya chiwishi kana mani qwa panga tsike kanga ngoke ke kana cimusi simana singu wathi kana cimusi simamtsima kanga alungisa tsatsa kana cimusi simamtsima apanga kawako e kanga afistan khamatsiyo kawako yawa singa khamatsiya ke ni mocwatu ka mitshakona nqa ho mocwatu ka mitshakona nqa ho mocwatu ka mitshakona mitshakona tsona matung panga ka e wa ka jala se matung wa ka ka jala se ma pasima kham ka e kang jala mi ka e kang mami da tsise kana tsamusi wa lo shi tsiki kang anga watu he afistan khamatsika la asing kawa tsisi shi ka e kang a anga watu fa asing tsiki kang a kwati o afistan ke ke tsiki kang ma ma pasi mo ngau tsiki kang pasi ma kaimo mo tsiki ke pasi kang ma panga o tsiki ma tumi tsa kwa kwa o ke ma kham singa o singa ke ni kana ka tsiki e kang ma panga o tsiki kang pasi mo tsiki na pasi ari tsiki undilo a kaya a da o tsiki undilo a tsala o tsiki undilo a kwa ma ya te ke kawishishi ke kanga akai o kawishishi ke kanga panga ma amani kwa oha ta afistan ke ke kana tsamushi chike kanga anga watu of afistan ke kana tsamushi chike kanga atung panga o chike kanga atung jala ma uhamchi ta kanga alon so khama kawishi kana of kanga apanga khama kawishi kana ota sing ngai uta gini chike ma watu o chike ma tung panga o chike ma tung kanga ma uhamchi ta kawishi kana awa ko e kanga afistan khama chi o kawa ko e kanga agul khama chachi ya ngai ke chike ma watu o chike ma tung panga a uhamchi khama pasi ma tsinji o makama pasi masing ngai u kawishi shi kai jiwa kama ka eka jala mi ho jiwa kama ka eka mo mo jiwa panga ka ema tsinjala sing singe kana tsamushi shi ma atrona kwa kana tsamushi shi ma na kana kana tsamushi shi ma ania ania ana ana jala tsai tsai ki tsimushi kana wa tsisi kana ngonde kana tsamushi shi a jiwa sing ngai uchi a jiwa panga a jiwa khamsinchi ajiwa singchi ke kang agulu cha ajiwa sing chike kang ang hotu mu festan ke ke chike matung panga e chike matung kang e da mi khama tung ka ko nawe ka e mi khama tu nka ko chum ko mi khama tu nka ko jala o mi khama tu mi sing ngai ko ma tu ngwa chike wa ka jala sing panga ka ya ka jala sing kang ka ya ka jala sing tsisi kang lo wa ko e kang ang khama a tsai tsisi kang wa ko e kang apanga khama ka tsisi ka ya jala ka tsisi ka tsuma da tsisi ni ka tsisi kang ko ngam tsisi ni sa pasim sa jiwa sing u tsike e kang jala sing jiwa kama tsia ka jala sing jiwa khang tsia ka jala sing wa tsika no ka ga tsinji no wa tsau tsika na ka kham no ni ri ka jala sing ba sine ke ke mtsa titi o ka ko ndre ko mtsa ke sing no mo ni ta ra sam sam mo sing nan ba ke kam tsa wa ho resi resi wa mtsa mo sing nan ba sa ke tsala tsa tsume ya xk fe mo ndo tsi ka ngi na kham no pa ebi victor ke mtsa ke mo tsa ti wa ke wa le mtsa sing ke mo sing mtsa kam tsa ke sizi ri wa mtsa pro ka ka khoshi.

FM no one are ten siva like in the game to sing him saw all the times at the game. Five week comes like a firm money taki, Kalatum to make a monkey, the singing to Titiki out the crock ocean on Tanquaki, comes all I come to get three, and the Senate Bolagamsa, a Titiki Wally Bolag comes like a fifty, the Seneki Saprom, a tongue of she climbed to Kuai, a Kango climbs a squatted con, how Kiki goes to seek a gang. Apanga tsa ka usisika ka ngatsa ka usisika e kang au jala a o a tshimbusa nga e o a titisa nga e a seng o ka usisika e kang a makere ge tsa tsa a seng o ka usisika e kang au jala tsa tsa a seng o ka usisika e kang a ka ngatsa ya ne si tsa tsa ka ke mchitsa la usisima pasi ma panga mchitsa la usisima pasi ma om mchitsa la usisima pasi kang ma matlwa ba nka e kana tsemusisa nka e kang a go mino nka e kang a panga no a wa a tsana tsi tseng tseng ka apa si apanga tsare ke ka wishi ga ndo a o a tswisi ke ka mpasi mtsapanga nge ke ke mtsamania a afistan khama ka wishi ga ndo mtsamania ka ka wishi ga ndo mtsamania a sing he o ka wishi ke ka nga ga jala sing tsare ke ngo ya khamtsa le kana tsamo se pasi mtsa mtsamtsa ke tsike mtsa a o mtsamtsa ke tsike mtsa a o apanga mtsamtsa ke tsike e ka nga tsijala sing tsare ke ka wishi ke ya ho mtsa a wa tsa ka khana mtsa ke bundila mse ka khano mse tsike a tsi bundilo ho sing ke ke ka wishi ka ndo awa tsike kang apanga qo wa ka wishi ndo awa tsike kang a qwa o tsi ka e kang a a o zela nqwa a tshwara ka wishi ka na qo nqa mse tsike tsike kang pa sim tsa panga awa mtsa o khamsin tsi wishi se ma kang awa tsi jala sim tsa panga ka wishi ke kang wa tsi jala sim ke mtsa tsa tsa panga ka wishi ka e kang wa a a nqa mtsa ka wishi ka ndo awa na tsa mu wishi se apanga a tsitswa o kana tsa mo sisi a tsa tsitswa kana tsa mo sisi a tsike a no da ga o tsike a tu tsinga pa sa tsa tsike tsike ma tsang go tsike ma ka go kwa nga tsitswa tsi mo nirimo ma tsang tsa sa ke tsi bundilo ka nga kwa sa khama kho ya tsi bundilo ka nga tsi bundilo ka nga a kong he a ke ka wishi ka e kang ka tsa wa tsa ka nga kong ga re ka wishi ka e kang a tsa ke problema ka wishi ka e kang a o a wa tsi wishi ka a tsa tsa sa re ke kona ka mtsalo sa khama tokona pangatsana sing ka wishi ka e kang tsa a oma wa mtsim tsa sing ka wishi ka e kang tsa a tsanga mtsa sing ka wishi ka e kang mtsa a khwasa khwe le tshisi kana a wa ka ya tsala mtsa o ka ya konga mtsa o ka ya khwasa mtsa ka ke mtsa panga ke wa ka jala sing o mtsa tsanga e wa ka jala sing o mtsa sing he ka wishi ka ya ka jala sing he ka wishi kana mtsa mane tsha ha tsa he ka wishi kana mtsa mane tsha panga tsa he ka wishi kana mtsima mtsa a tsanga ka le mandwa ta ka wishi kana nang ta ke mtsa sing o tshisi ka e wa ka jala sing mtsa panga ka e wa ka jala sing mtsa sala tsi ke tota wa tsike ha tsijala khama khwe ka wa tsike ga tsi khama khwe daga wa tsike ka nga a hui a tsisi ka ka ya panga o tsisi ka ka a guli tsa a wa tsijala sing ka ka na tsamu sisi o tsijala sing ka ka na wala usisi a sing ha yu o apanga o da tsisi ke pasi a tsangwa ka na tsamu sisi a sa amana sing ha tsike fa sa amana ka ngwa tsike fa sa amana ka ngwa tsi tsonwe ngeke ke a tsala tsi tsona o fa qonga tsi tsona o akwa sa tsi tsona o a tsangwa ya ke monire e he kang wa tsijala sing tsa sa ke go se kana wa a go nwa tsi tswa mo sing mo nira di ma a tsang mo tsi tswana respect tsi tswa ntsi tswa respect am tsa sa ke kana tsa mo se tsang wa tsala mo sa ke ke him tsa a go nwa tsi tswangwe mo tsa o go ikno ke mo nira e wa jala sing tsa ke nwa ke nka e wa ga jala sing tsa kang nwa ke mo nira a jala sing ka go se kana wa ka tsala mo sa ke tsa sing tsi tswa ang khosa tsi tswa ang o go nwa tsi tswa nkonqa ya tsi tswa a khaya ke ka e iwa ka jala sing wa kha ki ka ka e ka nga ka nna o wa hong ka na tsamu shi shi tsiga hi ha ya sing kwa ka u shana tsiga ni shi kwa ka u shana ya ngai ka ke mchima ka ngo ya panga hem chima ka ya ka ngai hem chima ka ya tisa ta ka u shana ndo wa ka na tsamu shi shi as an hi tsi shi ka ndo wa ta as an hi ka u shi ki ka ya panga ta ka ya khwasa tsi tsonwe o ka ya konga tsi tsonwe ya sing ngai o ka u shi ka ndo wa o wa first time ka ma ka u shi ka ndo wa ta ngai te ki tsi ki pa shi ka ma o tsi ki ka pa shi ma tsong tsi ki ka pa shi ma ma sing ngai ta tsi shi ka ndo wa a first time ka ma o as an hi ka ma te ki ma tu tsala tsi tsoe o mo tu khwasa tsi tsoe ntsi tsona ngai ki ka na tsamu shi shi ka na wa lo shi shi ki a ka u tsi tsonwe o a tu konga tsi tsonwe a tsala tsi tsona mkhosa tsi tsona tsi tsona ngheke ke tsi ke ang ho tsi a tung kon ya tsi a tung khosa kwa wa tsi tsala khamo khwe o ka tsi tsala sim o ka ngwe ka e a tetsa o mona e a khanne o tsi a tsala kwa ya a tsala te ha ngheke ke ni tsi tsonga tung ma fustan tsi tsala sim tsi tsona tung ma panga tsi tsala sim tsi tsona tung ma khosa ya
chi sikan do wa ko ai awa sing ya chi of ko ai office tan chi o ko ai awa awa panga cha chi khang ya ke ma tum ko chi chala sing ma tum panga chi chala sing sa de kana kam si tum ko chala sa de kim sa ng ti ti sing om chi ng wala sing ai ng sing u om sa panga ka ewa ka jala sing om sa kham ka ewa ka jala sing chang hotu kwa ka ewa ka jala sing chang hotu mana ya jala sing ng ka jala sing ka wis kan do a chala sa ka wis kan a kham sa ka wis kan a kaum cha da kim cha sing sing respect chi khang cha sing sing sa chi khang cha sing sing kho sa chi khang cha sing sing ho tu kha ka e ka nga ka jala sing kha ka e kang a kho sa cha kha ka e ka nga kaum cha kha ka e ka nga chalam cha ki kau si ki ka pa sim cha o kau si ki ka pa sim cha kau si ki ka pa sim cha o ku i cha kho sa khu hen jiwa fustan kim chi ma ka cha ho tu cha jiwa fustan chi ma ka cha kwa ti kau si na chalam cha o kau si na khan cha ngam cha ga chi thang thang nam da sam cha mo sung na ga ge cham cha wa be ke zela

Exka FM 107 nginxenye neheramtsa samtsamo sonqando ngicamtsa ngenzaba yami omtsamo sonqando mtsa sakicala samtsamo ngexka FM 107 nginxenye neheramtsa samtsa dite khamtsa ke fifi camtsa ngeke don't a monitor ngicala camtsuma yasonqa mtsa semne ke the 12th of July 2016 mtsa samtsa wola ke ucacwa ngimtsa bole mtsa xhota ngicawa ngicala camtsuma hetana switi sa pitmano ngicamtsa ni wala kham che dre ati chike wala kham che fifiri awa mamalo di sundowns ladies chike takes kelsi ladies king ngqe wali uthi boys ke qala cha mchumo namhla sineke ma mamalo di sundowns ladies ke vene ke 2-0 ke qala cha mke ek ikuma ngire namhla singe mtsa wala kham che ke fifiri mtsa ona qala cha wa mtsa program ke kawise ke qala ke aqwa namhla ko kawise qala ke mtsa singo ke mtsa tsumsinga e mtsa wala singa e mtsa tinkhoi cha awa mtsa jiwa kham chika yom tajiwa kham tajiwa nisi kham tajiwa kika e hamsa ngoto chike hamsa to koya hamsa uka kwasa hamsa uka kar hamsa teke hamsa gha kwe kya ka zala sa hamsa gha kya ka zala sa hamsa kham kya ka zala sa kawisi kana wa ka hamsa akwa sa kwa kwe kawisi kana wa ka hamsa akwa kwa kawisi kana wa ka hamsa angra kwa kwe uchi hamsa akala kwe uchi hamsa akwa na wana hamsa sa teke ka hamsa asinti heka wa problemo hamsa sinti heka kwa zala hamsa singcam cha inke ki kawisano a msa athusa kawisano ki ka chinjia msa athusa ina khatsikana ki ka jela ke msa moni tse ga msa tuto a kham sing kawisano msa ama kare ke kawisano ke msa tswa msa jela kawisano ga msa msa msa chi sigano a kana na kamu sisi o lo sisi tsike ka msa a kung tsike ka msa a kung o tsikan ka he msa a khango a o msa pa sim tsam tsa tsike ki tsike msa tung panga o tsike msa a kung msa sing msa sa ki ka problema msa jiwa chinji kanwa msa jiwa tuna tsike e ka sisi ka problema ke msa tswa msa sing tsika ang tsam tsa msa sing tsika ni kam tsa tsika ke msa tswa tu problema ndo msa tswa tu ka sisi kanwa ya a tsa ki kula ta tsike ang tswa tu chinji a tswa ang tswa tu nwa nge ka jala sing ngoto ngkhamtsa ka jala sing ngoto ngkwati tsika ka jala sing ta kawisa ndo awa ani si tsa e ka wisa na awa ati tsa tsa ke atung panga ka e yo ka nga tsi jala sing ke atung panga ka e ka nga tsi tsung ke atwa ta tsike a ama kwa o tsike ka nga asing ha kwa ka wa a long sa ni si tsa anwi ama tsa tsa ke tsike ka nga tsi jala sing ke ama tsa ke tsika nga ang wa tu nge ke ke ni ma tu pa ga tsika ka jala tsang o ma tu nge kham tsika ka jala sing o ma tu nge tsika ka jala sing ma tsa tu gya problem ke kana tsa mo sisi ma tsa tu gya khula ke khonu yo ma tsa tu gya khula ke ina ga khonu ga tsisi ka ndo wa asaka ta ke asaka apa nga tsike wa ka jala sing asaka re tsike a kwa ti a nge te ke mi tswa ma tu ama tsika mi tswa ma tu kham tsika ka jala sing mi tswa ma tu nge tsika ka jala sing wa tsike him pala ka nga la ke mi tswa ya sing o nge ya pa nga tsa nge ya kham sa ke ni msa thwisa tsigi singi ka jala msa thwisa tsigi singi ka tsuma msa thwisa tsigi sing ke ka to tsam tsa tsi ka msa mana ndo wa msa tsuna ra msa sa ke respect wa tsika ka kha mo khwe ka e ka ng wa tsi jala sing ngi speaki wa tsike kang a au jala tsa ke tsisi ke ang hotu o jala tsa ke tsike kang a kwati o jala tsa ke tsike kang ang ka ke kana tsa musisi ma tungwa tsike ka jala sing a kham tsa ka jala sing wa khama nei a jala sing ta au tsike ka nga panga au tsike he ka nga sing au tsike a ko ko no tsi tsang tsike a kwa sa ko no tsike a ti sa ko a tsala ke a sing ke wa ka wa ka wa problema a tsala tsike a sing ke an ka ka wa tsinwa ka wa ka ngola kawisian awa angreke ke kana tsamu sisi apanga tsi jala sing a kan tsi jala sing a khang tsi jala sing a ngwa tsi jala sing da panga ka jala sing am the same set di out tsam tsa sam tsa fite nguna he lucas a ko pa tsam tsa wa si fi fo samo ya am tsamu sing nanga sa ke kala tsam tsi ke kuma bugi tsa di ha bu ka ko ya kham tsa di ke fi fi tsam tsa ke firin ton ha moni te kala tsam tsi ma ta kawisian awa am tsa pasim tsa tutu sing o tsi sisi ke ga him tsa a ko ya tsam tsa msa singa ke msa apanga tsike ka jala sing msa singa ke msa apanga tsike ka ngang msa msa apanga tsike ka ngang msa msa apanga tsike ka jala msa ta ku sa no wa msa kham nga ka jala msa ga nga ka jala msa gole tsa nga ka jala sing ta ku sa no wa a tsa e ta kham sing tsike he kwa ka jala a tsa e ta panga tsike wa ka jala sing ta nga de ke kana tsa mo si ka na wa lo si si ma tong kham tsike o ma tong ma tsike ta ma tsa sam tsa mo sing nando ta u nga msa program ti ga nke si fi sa moya o lukas a tsa msa ke tala tsa mo ke ex kefim onartensia egeniha.

Exka, if I'm not an artensiva, like an academic to some Samus and Lando, he gets some to our Muka Medi, Wamsa, Titima Yakum, Tama, Kua, Kamsa, if I get some to give him the Arta Monitor, get a letter, my eh, Sona, I am to send the Gosik and our Kimsetum, my eh, you want to sing Ugosik, a gang, come on, some to sing Gosik, a gang, some to Ram to some to Kui, Talakon, Hamsa, Oka, Talam, Sadakim, Sapasim, Sing, Hiki, Chickim, Aukwa, what it come with him, just add a chicky, he gang, Tim, who come. Ko okang wa tsike kana tsitswa pa si ya ka ino tse wa mtsa sa dake tsomke a tsoma kana tse musisi a nqeda ke a nqanga a tse a nqeda ka nqanga a amana a nqeda ke a nqha matsatsi ke ka musisi ina ga tsike a singe ka ka ka a ta o ka fa singa fa sa ka ya probier mo ko jala ka a nqeda ke ni tsika ng wa tsijala singwa probier ta ke ne ma Kalau ang, tapi pasi matawat sih kang, kalau ang nampak pasi matuat kang sih kang, kalau ang nampak pasi matuat, Toma kwa na kawisi kando awako ehe afistan kamati uko ehe along sa kamati uko ehe atala kamati ya sing uke kikam chima kang watijala sing wa sing uke kikam chima kang pasi apangara kawisi kando awa ke asing hika o ke afistan kamati waka atala kita ki chige matu ewe wa atala kita ki chige matu mpanga e atala kita ki chige matu wa jala e ta kawisi kando awa atiti sing e yang a o hati of atiti sing e yang a pangati ya sing uke kikana tam o kana walau sisi o tam sing chige kang a kam koka o tsamsin tsike a panga koka tsamsin tsike a o jala koka wa atung hi ka tema kang a tsijala sing a fatung hi ka tema kang a pasi a tung hi tagi ka tema kang a tung kui tagi matung sing tsike o matung panga tsike o matung a jala tsike taka wisi gan doa wa ka e ang tsak tagi ka o fa panga tsak tagi a kamsin ka wisi gan doa ta wa tsak tagi tsike matung panga fa kamsin ka wisi na ta wa nisi tsak tagi ni matung o toa tsamit tagi tsike matung o jala tsamit tagi tsike matung o kamu tsamit tagi tsike mang hotu taka wisi gan doa wa a planis nga e a gi a fa ka wisi gan doa wa a planis nga e yang ang wa a planis nga e yang a kamsin nga tsike ka ngang hotu tsike ka atu o tsike ka atung kwa ngha kwa tse nda sa re ke a tshoma kana tsemosisi ang kanga a mana a tshoma kana tsemosi ang kanga a tsho a tshoma kana tsemosisi ang hete ke tsigising a khama a wan tsike hi asing kwa go tsike as a kwa ina ha tsike ya tsike ya ina ha tsike problem ya tsike a ang hi a mana ha dira tsike la ang hi a mana kwa kha ya ka wisa na ang hi mtsima a panga kana mana of ang hi mtsima ka nga kana kana mana do ka thota tsike ya tsike la khama khwe ke tshoma kana tsemosi o mugo o kwe kana tsike kang wa tsike la sing o ku tsike ka nga khama o kang ku tsike yang kang tshoma banga ka ewa ka tsike la sing ke a gani khona keng ku ka ewa ka tsike la sing ke a ti ta tsike no o ka long sa kwa o ka ya kham ko tsia wa sing tsike ni mo tsa wa kwang ta ma pasi ma ma kere khitsa mo tsa wa kwang ta ma pasi ma kham sing tsika na ta sari ke a tshoma kana tsemosi si a tsi a jala a tsi a toa a tsi a khama a ko si gana ajala avan ke avun dela kana tsumu si awasim ni tike magi kanko ti o magi panga tike daga gi tsaw ka wisi ndo awa atisa ati tsonu ha wi akai asakala sa ati ati tsonu ati tsonu kwasa ke asakala ti ati ati tsonu ati tsonu kon ya te ke tsoko na ko tsoko na panga tsana tsoko na tsi kana sing u mtsima kanga ti jala singi a mtsima kanga apanga a tsom mtsima kanga jala tam te sine ki ka ko na oka ka thota wa tsi ha tsuma a ko no ka ka thota wa tsi ha jala a ko no ka ka thota wa tsi he ikanga ma agani kona ta tsom hi ke ki kana holo shishi tsisi ka ka khigisin ka gisa angulita wa ta ma ka gisin tsi angulita wa koka a tundita wa tsanda ke ne problema na o ka ka ntswa jela o ka ntsomi ta pasi ma tsinji ka wisika na ma pasi ma panga ka wisika na ka tsala sing wa ke ngi ah ma tsasing o mtsa titi ka ngi ka ko ta sa ka wisika na mtsa kon na ko ke kum kum o tsun tsinge ta sa ne ke fefe tsom tsa ke ne a khin dir ta ka monita ke mtsa tsa o ka ngi mtsa pro ngi ka tsa ngi mtsa pro monita me ka ma mtsa ta ka ma wala ka mtsa ke ke se zero mtsa pro ngi ka wisi ke excave mo na tsi o ka ngi ne ha na mtsa sa sa musengando hai ke nale modisha sa musengando da sa kala tsam tsum kumunge da ongom sa program ke kala tsam ke kam sa ke yeh program im tsit ma tiri ati tsi ke tsimbom sa tsaw gomi da de de ongom sa program ka ngom khoshi da gwisa ngom sa sing kala ngom sa ma ngom ka ib victor ke sing duma da ni wala ngom ke im sa tani di tsawa na ko wa tiri ati tsi ke tsimbo ya fa firim da sam sa bor ko ngom ke kumunge ngom ngom sa ati tim sa sa musengando ke kam sa wa ke nale modisha ke im sa tsam tsum ma e ke ngom ka kwa sena konham sa dikim sa titi mai ngolik ngam kwa jom sa amsa sarga kwa na kakao dam sa singkim sa titi sa namsa ohun lan jala laga ki titi amsa ohun doi kwa ohun doi dia ngsi laga ki kawisi sike yang hodun
ngokali si wana ke kusi ang hoto ngokasi ngkali hristan ke kitske ke mato kwe utske ke mato panga lam tsa sam samu sam nandwa ke tsam tsa ngkala tsam tsa mai awa ke nale modisha ke ekskrebe mo nartan si wa ngna ke ne khata gim tsa sa gim tsa fita ngandwa ta ngam tsa porham ke ang ke sona ha e kusi kala gim tsa ngwa kusi kala gim tsa kwa ngwa ya sunga ke tima kang pasim tsa panga uka tima kang pasim tsa kwa ke gim tsa kwa ngutu tsumke lam tsa sam tsa fita ta ngam tsa porham ke ngwa

amoni kwa ta chiwishi ki atoa a amoni kwa ta chiwishi ki anchuma a wan kana tsumushi o wala ushishi a khamsing ta atu hun ngsa ngri chike wa gajala sing a khamsing ta atu ngsa ngri chike kang anchuma a o chiwishi ki ajala a o chiwishi ki ehe kang atoa a khamsing na a ta a wala sing doa ta pasi a ngri ki ki mang hotu chike a chijala sing mang hotu chike ehe kang anchuma mi mang hotu ke ma khwa sang ngam ngam ngam tu tske kang ma ta ma ngam tu tske kang ma panga da ka usi kang do awa asin ngam no ka ka tse wa ta no ka ka tse wa panga ka usi tske kang wa ti jala sang ka e kang a tuma a ka e kang a to a wa tala tsam ke kang pa sim tsa sing ung ka tala tsam ke kang pa sim tsa panga tala tsam ke ke pa sim mtsa sing ngai ke ke mtsa thwisa mtsa tsau chinji mtsa thwisa ti jala gi sing ke ke mtsa panga panga mtsa tsua mtsa thwisa ti gi sing ke ka tsang mtsa thwisa ti gi sing ke ka kwa ma na pa sim tsa sing ngai no tsika na ke mtsa e mtsa sing tsika na ngai ke kana tsamusi mam samam sima kam sa kham o kana tsamusi mam sima kam sa panga kana tsamusi mam sima ka han cha ata ta chisi kan wa am sa khangu na wa chisi kan am sa panga na aw am sa sing hai ka usana hai ke kinim sa thisa chigi sing ki ka jala am sa thisa chigi sing ki ka toa chisi kan ang ta ki am sa panga tsam sa tsi sa ni si tsam sa tsi ga ko ye wai jala sing nge ka jala sing panga chisi ke samane chwa wa ta chiga na jalam cha samane chwa wa ta chiga khamam cha tam cha panga ka usi kan waim cha ho tu m cha panga ka usi na hem cha ko ti m cha apanga ka usi ka e kam cha ta ta kala cham ke m cha ngi ki ka usi na m cha ho tu m cha ho tu ti jala sanam ta sa ko fifi ka cham cha ke klengiwe.

kame tsaika siwe kam ta ko tiender ta ga mani teng ye kwa ha oner ten siwe o en ye ge xka fm siki no program mete o uyeki uyeki nam di akomo ita ti he yam se na khwata 20 ga si se gere na go sa hinya no wa ga 27 ga di minute e ya kwa ha asi ach ire kam yo ach ire siki tu program he etno ago Avasika kam kui e niye irika sinu feria kui e. Nazi programji kuji eya hotaji.

7 xam taku 40 minute nge kwa 107 o 9 xka fm siki winxe ke kuye kana mbe taku mo ta tie programme se ko nyam se na khwata twaite se khere na go sa su e nyang kha kwa kha ne kha tina kha minute he e ya kwa ha le ko ma te tia dam jikana te a ci jika kuye kana mbe kha ta ti ji adam je te ko ma le koma go tsamjika de koma a tati de go siki tsiye kwa teta lo tsigeri ya go programme nne he asi a iri etlama de kwati ya tsidi tsa woko lo go go dikane kwe go di ncam go go a am go go wa mo go go te am ka ga nano tsa si a di tsa komno a data jara senta tinga la di programme te o nne ya mse na go ta siki na te a tsidi kango a ka te go tsite kom o tati te koma ta o ye kenem de te ki go kharata ga a kuma Luis Mugomba no te a koma ta te zara senta ti ga nge te koma ana ta te go siki a ku ye kuma ta no ga ke ha tsam tsa tana te tsam tseo tseo kenem ana tsa tseo tseo go tsara prana go dange a kha go e ga ga he.

XFM kawa wala ngawe mtani kuchu au ngaba kage chalmingu e son daha ya ngamtani chu ngaba ta asa huji che kage irradio ke maa choe kamagwe bunga ke iwi che che ke kumcha ngaba wale kia kakuma ngang ati chiki meta kani kuna ati chiki kwe ngang ati chiki ngole juwa ngamka mtani chu ngaba kage son daha ke mkuchua di 12 day ke July 2020 ka ta sa wisi se ka ke rado ke ma chwe thamu ko bunga ko sin de ke wala thuma kon nga mu de ke ka wa lung sem ga wala a de ke tin ri ma ta nga ba wala ngui ya kon nga de ka wa ker ka ma so he ke pre kera a de ke de nga kon de ka wa aman ngum a sin ko ko ma aman ngum a pala pala ngum ko ko ma wa chi ke ka hem tu tu ko ngo la nga wa ta asa go ji ga ko ta ke ra du ku se de ka wa son da khan hm e mten chong ngo ngo sa go ji se ka ke ra du ke ya asa ge mon ngo ke wala wa jet mon style o manel a te ke ngo go sia wa 12 fere

Xka FM kawa ulang ngoi pangam tena kuchu aung ngapar khrama ngoi sa wuji se ka ke rado ke kawe atu ka khai se pangam ku sire ulang ngoi mten chung ngapar kwang haya tege kan wuji sa ku sire kem tutu kwe aung ngapar ulang ngawang ngoi sa wuji se ka tege ka ua kan wuji sa ku sire lung sa ma sire ke lung sa ke dewe ke skula gani kuna kani ngoi pangam tena na sire ke dewe ke chukuna tena lung sa ngo si dege adaba akala tuhung ya uas kolo lung sa hege chukuna kwa kawaya dubi achi ya chukuna panga batene na sing aman hung oku nga vay aman hung lung sa ge chukuna kawa ching ngau tulay panga mgo si dege lung sa kagu chua nguli ngung da kan usi kagu ngung kamu go seo goma sing dubi ke lung sa gani kuna ma si dege skule ng am da katene na kuwa de kan usi a ngung adaba kam da sing aman hung oku nga vay ya o a sing kajijiga ang kwartal ngui ang skule aku misen nga ba pangaba sing yaman khu long sa sing yaman khu school ji ko ma o sing yaman khu school ka wa ching ngau thulai pangaba kan wu si sim go sim nei te ge kan da ba ang ngua kam a sing awak ta ta e kan wu ji si ka wa ko kula ko na ka go kam tham go da pangaba ang ngua kam da a sing aman khu a sing ang ngua kam da sing ang kan wu ji si ko wa school ma se te ge ka ji ji ga ng ngai ko da ba a se su na ji cha ko se te ka wa wo le ngu li thoi ka ka tham go e dan khadim no pangaba te ne na sing debe kan ko khoman nga man ko sang ke nu se kan ko na ko ba chau hu wa skulam chi ma pang ba chau hu zala wa chi ke te chong la ngo ma so ten du tong ba o la

exka if kawa wala ngoy pangwa mtene kuchu au ngwa prukhara mga sa uzi si ka ke radhu ki kawaya tu ka khai si pangwa bakwe khai kwa radhu ke numuru ya wane ten siye vapen neha FM ngayon mtutu kwe au ngwa wala ngwa ngwe sa kawisi ka ngwa ka ke wala ngwa kwa nga ta akwe ngali kwa prukham mtutu kwe ngwa ta wala ngwa jicha ngwa sa kawisi ka ngwa ka ke radhu Kusede wala tene kwe mga tamo kwe, kusede karuse kawaya tuwa kaisi pangawa mtene kuchu au nga wala kwa ngadegi masetegi lungusa kane uluze sika kwe tamo kwe sikuwa chike pangawa kwe singa ke dewe gani kuna ki kane usike chukuna pangawa mani ngosanga ikwe lungusa uwa chike mtene chunga wala ngawa mkwe sika usike maunga maso tendu ita unga wala ngawa.

sile kwang khang gu supa ke o lengo yam tan chung gu sa gu ji se ka ke a o lengo kwang nga da a gu sile ka wa program kwang nga de kan u si se ku ngai de yam tan gu chu a ngo program nga ang ku sa ka u ji se ka ke radu da ku ale ka program ke mo ngo ma so ten du tong o lang

Ekske FM kawa nyakhe kawa 25 minute da akwe qale kwa program ngawe mtani chonga ba konqa de ka uwa lungisa ngawola da phanga ba kusita ke kana uze se lungisa ka ku mthamo go se ngai de lungisa kana uze se phanga ba kawa chike agusung kana da phanga ba amai ngose ngai ke lungisa kani kuna ngai de ke lungisa kawa chike phanga ba tene na lungisa da ba ke chukuna o kawa chike phanga ba go se kana uze se atung da ba ko lungisa wo chike mdan chong ngol ngol ngol sa go se se ka ke radu ki kawe twa khai chi phanga ba ko e khai kwa radu ki nimuru ya ngone ten seva pen neha fm ngol mtu tu ko e au ngol ngol ngol sa go se se ka ke radu da go se de kawe twa khai chi mdan go chu au ngol ngol ngol sa anji ma ka ke program ngol ko ngai kwa khang go se ba ki firin 20 minute mo ngol ngol ngol ngol e ten ngol chi ta ba ko de ka wa pere kerahe ke kerkamaso ngu e sakuji se ka ke radu ke kawetua kaisi mten gu chua unga wala ngawa ngu e sadai masi dake longusa kanusi kaku ngkabu usi ngayu dake longusa amani mwa ku ingaba dawa amani mwa kuandawa amani mwa asinga dawa ke chukuna wajike mten chua unga wala ngawa ngu e sakuji se ka ke radu kwe maunga maso tundu ita unga wala ngawa

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngumanamka e ngwa kesimuka yange gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasike mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namtika ya kesila kuling ka ngteke ka ngaka mpulinga mosi muka hanati chwayi e mukao oti chwayi e kula tiki ikwa wana oiyo vahutu tika la wakange e mukelongsa mubaya Mandela kanenika ngwa Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli nga katani ko yoya kaitan henga wake spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutawa kajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puli nga muku keke ya wa tamna la tam wisi se muku uhama Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngwa ngi chimuka atika ke akwana hege ke atike ga hege ke atike kula ya ke mnobi chwa chi e chwa e South Africa hege ngole ni wishes ya ke ngchwa
2: long live
1: the spirit of Madiba
3: Jakte tete exka FM ki
4: domma kwa de makwena uma platform de
3: ona tensiva
4: o da kona nyega FM

X ka F kawa kwangkhang ku supa ki 3 minute mo ka wang ngol ngoi ngoi chi ta ba ku sa wo ji se ka ke radu ta ka ba tu ka si pang ngo ku si de ke wo le ngoi ngoi chi ta ba kwang de ka wa pre kra ma ga wa ka wa ching ngo tu le pang ngo ku si de ke ka ke chil ming ko son ta kha ta ka ba tu ka si pang ngo ba ku kai kwa ra du ke numuru ya woni ten sie va pen ne kha FM man tu tu kwe au ngwa wo la ngwa ang kwe sa ko si se ka ke a wo la ngwa ko na ta ko si de me ngwa ka ngwa me ka u ka nu si se ko si ta ke lung sa ka ko ng tham u se ko chi ke pang ngwa a ko sin de be i man chu lung sa ko ko ngwa de be i man chu sing a lung sa ngwa chwa ma wo chi ke den chong ngwa wo la ngwa ji chang kwe sa ko si si ma se de wo la ngwa de ng ho si ta ba ko te ka wa ker ka ma so e ke pre ker ma se de ka wa son ta ke ka ge chen meng gu ta pan ma gu se de ke ka nu se wo la ngi chang ka gu je la thom ko ke mong ma so ta ton gu le ni ko chi ta

ekska if em kawa ola ngwe mtene kuchu awngwa program ko sa uji se ka ke radu to ko sidai ola ngwa ko nga de ka wa kerka maso e ke prekera kawa ola em ter jo ngwa ko sa ko uji se ngai de ka wa chol mingo e kaya ke son ta ha to pa ngwa ko sidai ola ngwa ji chang ka ko chela thum ko kwa e a tu ka khai se bangwa mtu tu ko e ngwa ulanga ji changwe sa go ji chiga ngwa konta de mo sire ulanga ji changka go jere tomo ngwa ka we atu ka khai ji pangwa mte ngo chu a ngwa ulanga ji changwe sa den chimak ta ke res ta gi ulanga ngwa konga de ge mong ngwa so ten du tong ngwa ulanga

XFM kawa ola ngo em tena kuchu aung programa ko sa wisi singai de ka wa prekera ke ola ngaji chang ta kawa ya tuisa ako sa wisi sigang kong ka ke a program ngo kong na alipwa ola ngo ta masire kawa ka ke chelmengo ta ola ngaji chang kawa jelek tamu ko ma ungo ola ke prekera ke kan wisi se wa sigem tena chong ngo ola ngaji chang ko sa kawa sigang kong ka ke radu we alikwa program mtutu ko ngo la ngo hanku sa kawisi siga ko ta ke wala ngo ko nga ta me ko me sanga ba ne kha de ji ko em ta chong ba ke mong ngo maso ta ngo perkara

Takuika de dameta o foro man dameta kuyete o mu anku dameta kuyete no adabe puteri tsasi ta ko aji kwando am aji tsasi ngungoro aji tsasi no kwando am ngungoro de tsa a de ben ka kwa tenye de tsanta ga tsaka ya de kwedam shubu kwa tsa kuyete ko mode makom ti kwa ise tsasi nde u foro se de ai of madeg dominate de kai de dominate tsa ango be angungoro tsasi ora he tsa khatse ka ya de kona subusu na kuyego mo khuji te o kunye ka mo kwa de te anti khubete anti teta ve kulito te o o ka kungote ti a te khwete mo ka go kwa tlo tamato di nxe tswensi ki khuwe go ke te hi profita ka tsa o te no na te nkhwe na tsem go ge a kwana se ka di nxe ka profita na ti a go ge a ka o ye kwana ga kuyi ka ne ma sebe ka ntsa na hi khama nqome go di yele go yi na anga tesa tede awonwe te ukwenzi kite nye kusenetukwa nye ndukuto dukwa te dukuto we te abe na ta te ina dukuto kuta akwa na iki nye na te kaya kwa kwa te dukuto kube ina akwa na iki ndo te abasiye kwa mungu kwa mungu kwa kwenye anata ire ta ti nye ya ura kwa angwa toti anga sa seba katema otamu odi ea te chinza nyadi ea mungu de mungu a mungu a anakwa ina anda anti kuye di kherikaden to koma ato di swere mawe te an ka te ve ma de ngungoro ki te dire ta tsa mo se manxi wa ga tsunu ku he tsa khwara e khwara be ama onna o ro tsa khwara na mkoma thung ka wa dama kuye ke go tse te ki anta hi senta tsa duku to ta ding go je tsa kuere go tsa tswala go a go tse na na ta te hi e gore kuri to te kya re sen kom ku o ka on ga wor sam ku a tsunu ku no di anki khere te nu khere o shiki nwe swe he di swe gwe no uri be ko mo khono an go te kun khona an go te yo tu go twa ya hi no a go twa ya danki nu a go twa nye gwe sa sa je tse u sa tu no an di kan an go te na e na tse u sa ka go na te tse u sa ana ka go te sa an e hambe tana ka go te manam nka tin ko go je a khuri khuri ete kokoje nqere kokoje tung kokoje nqere kokoje tung tuje maza u tung kara go tena diga anga ke khan ja o dong khona ana tsena tsai kae ka tuite o sa o ro tswere na ka go te ataga no kokoja ka khuri edi kwa ka te kung go kham ka te kung go tam na kha kwa kyare na hote ta go nngwe nkwe na a go tsi ke ata ntwa si ye go kung go nngwe nkwe na mo te no kha no kokoje khuri na hote an a go khaeto ke ti khuwe te no

Exco if kawa olengoyam tenukuchu au ngaba olanga jichang hukwe sakujiche kage a purkharma kwan maya da kawaya tu kakai si pangu kusinde ola kwanai ka ua amalinghung asinga kukoma o ka ua amalinghung apalapalanga kukoma wa chige kaim tenukuchu au ngaba olanga jichang hukwe sa kawujiga ngakong kage purkharma kwan maya da gu si de kawai tu ka kai si mte nu gu chu a wu nga wa wu la nga ji chang gu sa gu ji chen ngay de kawai dang da dang wu la akwa nga de ki amalin hong sing ko kuma o amalin hong a pala pala nga ko kuma ma si de ko kuma ji kwa ma o ko kuma ka ngui a tu hong kwe wa klinik ki ka li ngui pa ngom te na si de ki ka ngui a tu hong vi gen je wa ji ke mte chu nga wa wu la nga wa hong kwe sa gu ji chen ka ke a wu la nga wa kwa nga ke kawe tu ka khai si pangu gu si de ke program ter chong na ba kon ga de kanu se we si de gem ten chong na ba ulang na wa ung ku ye sa ka wi ji si gang ko ng ta ya de ma si de ka u a man ho sing ko ko ma ka u a man ho pal pal na ko ko ma mai de ko ko ma kan nu ka wa chu ko ma ge ya a ye ke kan nu ya tu u a clinic ki wa chi ke pangu gu si de kanu se ulang ji chan ter gu ma tam ka le ko program na ung tu tu ku ye ngo ka ulang na hong kwe sa gu ji che ka ke a wo lang ngo kon ke mong lo ba so tu ni tong wo lang

0: ka F M ka wa ola ngo em tanu ku chu au ngo program ko sa wuji si ka ke radu ke ka be tu ka khai si pang ba ku khai ko radu ke numuru ya woni ten seva pen ne F M manum tu ku au ngo la ngo tama si de ka wa amal hu apala pala ngo ku kuma uka wa amal hu se ngo ku ke kan ulu je che wa chi kem tan chu kwe ong ngo lang ngwe sa ka wi ga ko ta ke a pro kham ngo ko nga ta ma si de kwang khan gu su pa ke ka wa tu a kai si a gu si de ge wo lang ngai ko yem tan chu ngo ma si de ke ka kwang ngai wo lang ngai ko ma si de ge a ko khoma a man ho si nga ka ngwe a tu kwe wa clinic ki o ka ngwe a tu ha vi gen je o a sing a an ke ko ko ma ge su wan chu nga wa chige mtan chung kwe aungo wala hung kwe sa ko ji se ka ke ra do ke ka ba tu ka si pang ngo si de ke me ko be sen ba ne kha ati chige tin ati chige kwe mtan chung ngo hung kwe sa ka ji se ka ke wol ngo kon ha ke ma si de kan si ka ba tu ka si ko ne de ka wol ne ko e mtan chung ngo ngo sa ka wu si ga ko ka ke ra do ta ko si de wol ne ko mtan chung ngo ngo ko sa chi ma ka ya ke kwe ale ko program no mu to to kwe mo ka wo la ngi chang go sa de jiwa ka ke ka wo res ta ke kanu si si u si de ge wo la ngi cha kon na de ge amal mo sa ko ko ma o amal ko pa la pa la ko ko ma ka ngi chi ko ma ke a pang ba sing ke kanu si si a tu tu kwe a pa la pa la ko ko ma ka ngi a tu wa clinic ki ke ma si de ge na ve ke chu ang clinic ko ang do la chi ko ma wa clinic ko pa nga da pa nga ba go sing ke amal mo sa ko ko ma ke mong nga maso tendu tong nga ba o la ng
1: au shwe nam jana mutu em sabe nak namu to afika namu tung ya bonga wa ngenzo mutu

x fm kawa olangawem tanukuchu aunga program ko sawisi ka ke olangajija kwangha ta kawe atu ka khaisi pangu sidhe olangawa kwangha tege kanuji chim tu tu kwe aunga olangajija hankwe sagoji se ka ke program ko kwangha ta go sidhe ke ka uwa amal khusinga kokoma o ka uwa amal khung apalapalang kokoma kalimu pa nga bago sila ke chikoma ke wala manda ka chikoma ko ang mga tomo ko ito pa nga ba kano urisi sa ko sila ke amal kong apalapan nga ko kuma o sige mtan chong nga ba ulang asi chang ke kawaya tuwa ka isi akwe kai kwa radu ke numru ya wani ten siya ba pen neha FM ngayon tuto kwe au nga wala nga ang kwe sa jima ka ke program nga ko nga alikwa wala tudung tenu chu ngwa program no ngwe sa wo si ngai de ka wa dung ta chiba dung ge wala chi cha kon ha ki ka wa aman hung apala pala ngwa ko kuma wo ka wa aman ko sing ko kuma wo chi ge mda chong ngwa wala ma ji cha ngai de ge me ko ma sang ngwa ne kha ne kha me kon ngwa kwa ngwa ma ki ka wa wa si de ge lung sa kan wu si ka ko ngtom go si ngwa na kwa ngwa ngai de ge skul ngam pa ngwa ma tenu na sing de be ki kortal ngun khujitaba om tenena sindebe ke kana wuluje se pangna ba sindege aman phosai ke lung se kone kuna wa chigem ten chongma ba wolang jicha hangkuye sa ko jiche ka ke aprokham ngo kona kuye sindege kawe tu ka isi mtutu kuye a ngo taya wolang jicha ngo sa ko jiche ke mongga maso tundu tongna ba wolang

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nwea ngmanamka e nga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vanga sike mkwaka. Mandela hokhale ya kula mutena namtika ya kesila kuling ka ngteke ka ngaka mpulinga mwusa mwuka hanati twayi e mkao oti twayi e kula tike ikwa wana oia wahutu. Tika la waka nge e mkelongsa mbaya Mandela kanenika ngma TV Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli nga katani ko yu ya kakani henga oge spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiko ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puli nga muku keke ya wa tamna la tam wisi se muku uha Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nki simuka atika kya kwa hegeke atike ga hegeke atike kula ya ke ngawi chikwa kri ekwa e Sita Afrika hege ngole ni mwisi ya ke ngkwachua
3: Long live
2: The spirit of Madiba
4: Jate kete ekska FM kiki Doma kwa de makwena uma platform tenki Ona ten siwa
3: Owe takona nyecha FM
4: Dit is
3: Onatensiewe. O, dag 9 FM.

XKFM kawa elve kong 5 in 5 taka manite tege kong kan go sipa ge 5 minute mo hong tong ngwa koe ma hono koe awa 12 fere wa jige ka em tin chu aung ngwa la ngi cha ang koe sa go ji se ka ke rad hoi ma jo e kamo go bunga ke i wi ji se ke kum se ngwa wa le kya ko komang ate jige met kan kun ate jige koe ngi ate jige ngole jo ngwa em tin chu ngwa ong sing hui ke ma jo e thamog bunga sing hui ke jet man style o manyal thamog de bungo se ong tu tulu sila